kung kusis tawi na kampi saran ta kilig niyano kung chuyima kanara tawi na kampi ala hilata Andres Chokyo pausant anewairagisto may tawi isto a Lucio Tomás Pacheco mi kunyadita.